banan air in sa chasgidor. O litur gan in godin mullag agin sgacarin wen a sa chasarach. Vim a wanyu

An dasar fad agus bolabos tiltin chin ag Tommy Emmanuel for sa gitar mar runtanis nir vi sa chere blean agoish sa sa fosgachas agus sa nim leana le